ti mole mushi won ni pe mi mole mushi won da mo da mo da mo bi owo won da mo da mo won da mo bi owo bi black diamond no bi fun won mo da five five arambe lowo mi ibrahim mo polowo ko lo ko lanko awon mo.